0: mwati muhe mumuyiwe Butembo.
1: Yabereki naho.
0: E Université Simon Kimbangu ISK de Butembo yikahandika bakoro bahya bahya ritugwa ko biro bino erihiko kwitugwa ko mwaka wa karasi owakasa.
1: Emelana ya hiyo itekaniwe.
0: E Université Simon Kimbangu ya Butembo ikatekana ya makangiria omumulalawe ekonomi e gestion vano bakakangiribawa obutunde no busondolia. Hane kutia e Faculté de Médecine humaine okukangiriria abanganga na ba docteur hali siya sijilidik eno ya ikakangira ya abasosi hane siya politiki ya administrasyon okubatira nikolamu mulalawe chipolitika haumano kusondolibo mwini e technique de développement durable ikakangirira ya abandoribia abakare jengula kulana omochitunga awa ndi makangiriria ya entrepreneuria okukangiriria abandume mibiri ya riye mera e siya si delegation ikakangirira ya abalimu batima etra popibi okukangirira abahimbi mine geologi akakangirira ya abanziremenya ekitaka ngachika emawachiti ngachika tunga wanacheti agronomi akakangirira ya abakulima nabantu ngabangiria bati ebyalia okubyahori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubunge e medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya bandu nabangatunga bati obuyonzo omumiyi nende myati yahambe neno kunyagasa
1: hari na menala eye Université Simon Kimbangu yitekanirie omo licence ne master eye ko institut supérieur de technique médicale kimbangiste Eastern Ka Butembo hari yahe oko Eastern Ka
0: kuneme la lamina mine ya biche kanibwa hari mulalawe pharmacy ono akakangirira abantu beriko kotia amabalia omulalawe dentistry wakakangirira ya abakwika aberikula meno ne bitunza makomi osho wahambe neno bumu laboratoire bano babanganga abakapima omubiri ngakaho mulati eso genero omulalawe akakangirira ya abanganga abangatunza omubiri woshi nekyo shitanga kimeri yawo omulalawe abasage fam bano babantu abakawa tikayobokoyo eriyi buhola omulalawe ni sio no mukalu abakwika abakakangirira ya bandu emerere ya anestesi ere animation bano babakwika omubunyagasa abakali banga bangasabulo buyingo ba bandu obati kutibwa bakalu ala kutibwa e pediatri wo mulala wa banga nga bakata mbrabani e imagerie medical ono mulala o wakapi misaya omubiri omula brebiuma e kinesiterapi muno mukakangirira bawa abanganga abakalungula amakuha na indi nyati hambenene nichi
2: nebindi
1: inywe mukabu wa karasi na busi abakaitekana ya okwesoma mwangatu sunga haji kwe
0: birikiro ko simu oko 09 83 09 74 95 kucho ko Vodacom oko 0 81 29 95 231
1: choka sunge kahayi
0: ESK Butembo ne ISTEM Kimbanguiste ne biyiro ebya berice kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe Butembo ebiyiro bino bikakorera hakuhine STT wa pole sehari ne kisomochi aba Kimbanguiste ekiri omoselile buhima quartier Matanda omukomine Mususa
3: mwasinja erisombola e Université Simon Kimbangu e

0: Rwanda
1: Wasinja mshakulu wa dieme kioma ulikolonde lwa kabere lwa virauli ukatusomochanya twamabete kamuno twamabicha balambairi mulambiri ishikira mshakulu olokengerwa kandi holokomena
2: Kambale bilo kole marshal canard ndogi ya leta le grand canard du siècle
1: Wasinja mshakulu chavere cheoma serayo
2: chavere cha
1: na inisi ngirembo mshakulu honorable kakule sibanzire president chuche ndire joseph riri nanga kumairamo mangahano itukaba shima okwibya echindwa matandekacho inichimwira bibulameso chindwa tandekacho mo chero chakani chalaba mutwakanirio uko makoni noloholo shondwala noloholo mshakulu bibi tukakanako tukabwira bi mchero cha munabwire mchero cha kane mtu anakanya tutino endwala shondwala shutoka nako tukana kani ku makuni awakera mtu anatondola obu obu here obu serwe bitutsa makuni manje manje nebishimi uno makuni nero chero chumtu anabuwa kwa vyo hake tunamaka ni kutu tunu na makuni awaka shialira nae anabia mbere kolera shudiare
2: vya bibena
1: na mtu anabuwa tutunu nebisu ya wikana shialira nae mulu manaba na mwatera putirina vere watera hao merera hao makuni hao vya nikana shialira nae nero mtu anabuwa tutunu wabandu kumbaba minyanku kwenye ni makuni ane na makuni hao kashialira nae ane nero muri kirimwans tukaendelea erikania okoshondwala ibano luholo kundi hania makesio mama mama mama bolia ni hekaya bashakulu bakabantu babantu kabamahwa halishondira nyinji kanar shondo bamahoma munabwire twana twatandikira butu tino abalunga kabamahwa uyu tashini ningo ko munabwire abalunga bakahola sine singa banamulwala nero huri kiri baketu wera shundu alesha abarunga ababara bakahola ngabana mulwala kutsenga bakahola luholo luloti nashi tutairi tuka tukane kwanza koshondo ala esekaha kabandu buluba washinti shahe no mshakulo shondo ala
2: shondo ala eske kabandu buluba akolera yana yakata mabandu
1: chipindu pindu akola chobatia ndiyo aya ni mambo mimi anabika iko ko shuni uko miyi nge mo chabinyonge mo area sina sina haye mo ozaire mwei akolera yatemabandu abandu na watarana nako nero sina sema ko ni mwenye bo situle banganga metukakana ko ndo wetukala lako una urauli kiri ntuno ko na sente munganga mukadi buli tiba aba bara banga kachikali kibaka ni ko makoni ko tiye na rumana nakani abandu machiro chakane chala baka na rino tino amakoni hanyo wakatangirira ayokatangirira amome so mruti uyu alwere uti uyu alwende lwala
2: walwalangera esho alamu
1: ndio mtu anowa tu kwa mfano ngakapururu
2: ebronda kwa sokobo
1: bekwa sokobo yabero ko uno uyu alwende lwala
2: alwende lwala
1: nakwere na mwe mubulia ini alwende lwala kunene uti ati omuntu anabya kalu mwe mujulu ni kalu mera mushomo kutetera ngache ko hon osunga ebronda ebya hero ko bunumbo
2: nero enyela marisheta patana dawa
1: ndiyo
2: ni bombo mu bere mu ne bashuda bakamoti kaya mu bere mu ne myatsi kabuka kirayo
1: ndiyo tunabanga ngarnus nero probleme tukatulako sana tukarwala batukalo la ya airie eshonyi holo kunde shondo la shutu tukakanyako shutu nimukanyako shondo la sine bandu batsukiba sadi chike omuntu kana lwale ni hola kuti ndo kana tukala eni hola shata lwala
2: tu shata lwala
1: na tukoto chomdoli tukala tsayo eha netiri ala keni ya hola shondo la sine hani shondo la she gafla donge ndo la yasa ya kuhembeka ni luwa hola omuntu maka tukala ama hola omuntu maki kala ma yemera ama hola
2: wakanga kalo hukatu kwenye mkunibu motema nyanya wala loha
1: narinya wala kundu hunda hunda
2: nililipa meso
1: nililipa loha
2: ambale loha woyo
1: filipo wama shia kuwati
2: shanga shabuwa
1: nililipa chukwe nyukoko weka kala nero kanare kusana nachi leno kuma rezo sosyo kubaka buwaba ati mungu chisungu abandu wa mahu abaka kanja abandu wa kosho telefon sirtu abandu wa abarunga abadu kujaringa wake tubwira nga baashi wahi
2: kwa machi wa yu
1: message wa angaila abadu tubwa kubi abandu wa mahu
2: abarunga sirtu
1: eri tukira mwanga ruenda mweria
2: abarunga wana mwandara nako
1: muma muhayo mumushimba chicho sina sina yo mumuyu wabotambo zaidi sana no mobeni na hanena unasoka bane mposti abantu babakanje tumu omuntu mu mabrahol ukayiwa kutsimambo atahaya marende kuti akata risa yendwa enyahola kuti alunga mabwa musimu
2: enyahola
1: kuti ono mulungu mwana muma enyahola varakola mumuma muma nero tukabula nati a problem ya very niche
2: endwa langa niche kuti chikalaka echereka niche
1: niche tukaibula ya nero kiriwane mandi nashi hani aba nemo bihanda ibi bando bali atushiana yabo Okay, I'm going to go to the house. I'm going to go to the teacher. Mulikiria mami na noti changa toki risu buchako ini ya subuchako tuwele kiloko 0994 16 63 dako merenga yangana bina kuhi bo 0 82 42 48 428 evo la com 0 82 42 48 428 te airtel ya uhita ye kundi tu
2: airtel ya na yabantu bakana berkra kuni 0 9 97 42 73 67 tutini 0 9 97 42 73 67
1: Wasinja. Tulioko chindi echi umwira libula meso oko radio moto butembo beni kundi wangana mwa matutse mbe mangano nero kutibwa abakabwa abano ne bashakulu
2: ne
1: bahaye
2: bakasira radio yahaye
1: yahaye ni radio moto butembo beni ndi nero tuso ndi bwatuti tukakana ya oko makoni no loholo donge ndwala no loholo ehe aloholo lokaleta wa na makoni omndwa mabelwala wangana lama kutse wahola na mtu ndabwe bonjiro chakana chituno ni bambo abakonya bali lubitali isibalingana bati alenga okuba malwala bakahola
2: yeah
1: omulamwane
2: mulamwane
1: eh mulamwane
2: ndukabi ku lubitali nyaka alama
1: ndio
2: ama hawatu wayo
1: wayo na tukaso ndibwa tutino muli kiriri opo babu kana leko mtu ni ahola wabelangirutina na malwala na makwebitutsa ayi arenga sene chirenga bandu nero mutima yena lilula yeyo nobo bo nabo na makunya onde ni ira tomo muberi usalane bitutsa wasungiwa mabehola mbu ah nero mabigwe ka ola mutasio
2: mutasio
1: nero ni mama mutima kaloha obo bobo iwazimia ewa hola achi chiye nandwala
2: kutsuwa biwa bandu ba mabitushiani nawo ne muhali yeyo utikwa na ibinje nge sha bya hombe nero mutusha no arona nga kwamera yeah okay lame we
1: wo kudimu mukahika hakuino mukoni na robama batenga basi bakatasha ndabiro 12 kama na ngapi kuri 12 na
2: moto
1: bakaitereria na basi wangaru wabarehembekwa kunyo bolengo
2: na rakatsopolia
1: rakatsopolia na wala ngiro mdu wa mabelu ala omuti mobuba nachi
2: tero tero bas ha
1: karosi nande shabia
2: yeah
1: mdu kana la mama
2: mdu kana la mama
1: ndio makuni 10 yako dawa ini atunzwa ini alama sasa abahulikiriri bano tukabura tuti ni bambo hani abano bali alaire myatse memumuru atutiriri byanga barabete aba oko muikwe mbere umule myatse yabe kala bayite tato kekano kumiko bya muloi abantu bakakola chikama
2: oko muyi
1: umule yama bani kukumuyi
2: abantu bakahumako
1: abantu bakahumako alakini mbere muhume mukatsuka makololwe
2: kaona bet
1: ni bambo tuli mobero byolwema Oli matuka kolalo tuti, tuka kolalo lemeribo tino, abandwa mbabare baka hola, abarunga. Nerumba katula irambu haa, hane ehinyuma ambu inyumu kumukura siditimbawa. Kasa lamu atimbawa ni mwabro langa muhambere kucha. Nibu ambu, Hanyo mwate owaka lava omumui echekaleka abantu baba hola echireka necha echireka abantu baba kahola rierebya a omusuko wetu
2: mhm
1: aberebya kagenda muhanda muhanda
2: akatoba bande
1: akateba bande eribwambu ukayeta haya eribwambu ukata hibawa nerukayeta haya ewuti abana ewuti abakali ngita ngabatana
2: abo abrete keria
1: wo ndite keria
2: ngandisha
1: bashaka ngandisha kutaya
2: ukamba perwa rumbuka mubera binafsi
1: ngandi kutaya iwa sungoni ngasha kutaya na rabakana nana maharibo mutuka nditahiwa
2: nashongo kuna muri acho yayi
1: hey. Nabandi kwa sunga lo franga buri musika uti kulo franga ni buri muherije kunduka ncha bya hawo matahi sheri jone
2: tabio na mula bala babu
1: na mula bala babu
2: ndo na tokare
1: ndese bando yori baba
2: ndo materia na
1: hiyo na materia na bo na kunde basi niko na 500 dollars mimi napokea aka na nina weka kana ndaki kidogo kidogo kalikelemba niko na 500 basi tuweke kule unazi tutatuza parcel bi tutajenga mule parcel mshike utushuza parcel kama jitakandi tutajenga kama ndaro ebyo shebyo binimo
2: baba kalo kanchi watashamore ko kanishenda suburia
1: changa suburia nalo
2: ha ndio youtube basi
1: Nyama kwa bando.
2: Kenya ile itra.
1: Aha. Naro chea chao muri kiriri isimalenga na mtuno bande. Aba njiba mabande bakahola shondwala. Mabande mabanji bakahola ebinywa.
2: Mhm.
1: Kundi sio angimia sho franga shaven ukatumika musho. Naro wabe sungenda keyo musho neriwe yetra. Ya.
2: Kanda nyare kwa nasho. Ah nechira Kenya kuhasho.
1: Mhm.
2: Ah kibato kwa hitu tutairisaye unyumba bwa yetu.
1: Aha.
2: Ah.
1: Nero ewatokeria ku eria dede ha musho shebi kuanya ewa ula mudina ika ula modeka mruwa ula nabe nabe hema
2: mwoto ato kutu hiasho ewa muner
1: onuatia wasinja okochi hindi sasa avarunga tulake eri aha eri ayaya chigira chichinu chamanye kalakalako basi aha Chamane kala kala kuchira batrahe ero ngasu nana rundiri nete munatokera somacho mushakulu wasinja katosakira toma simakutsivu niba tuwasu niba tutichi omulu we mulwana kutsiwa mumbesa wamabe yenda no mundu wabene
2: mhm
1: tsobona yebinyuka kana no mundu uyu ureba yenga uno mundi shakoreshabyo erice bikundulya kunde amulu kapata no mundu wabene washapatana na unde Ukandi shera abantu bangahe abukandi ukapatana nabo chekatuma kwasunga munuri abantu balemuhwa
2: no musikana ngana kali byabene eh ukubashya senga senge ondi atenda kwa te kobe nabeti ndakowa kobe nabeti na inya ya travelwa no mulo ninyi batarenga to berwana mutsumba no nyabara na chanda na barusungo wiri toy mulo nakandi ka ta sinde kobya kwanza na baralunga na karakara ne suwe shonko na lungira bas na runya bimya na lufranga lomo Ehe, na musikana nginimi alfranga lumulu wana.
1: Onuatia, wasinja okochi hindi, sasa avarunga tuleke eritahia okoshos. Okosende, tusubire kera yetu, tusubire kera na valimu baki tutimbako. Ehe. Onwat atino mamisha to hemu nabirerero warada shombene shombene hene butira shosende kuna maleta shombene hene iwo masuba mokera yetu kundi abyo agnautu bakakukola ko abende byo banga kola shunzi ibangana taluka kufatanana neri timizia amachinga awekera kunusha to hakwanza ko shombene nisha dodo gala bya bya amachinga omome sosebisha tsomana emya singo koyi wasinja suta ira kweli na ta
2: ne nzakano yen atina washukuru sana shida nyingine waganga washapenda makuta sana au tenzira makuta nenda shata ira kone rina kumbe ulo utinje fulani na uto wote enza kano ya waganga washapenda makuta sana kwa vita kivutichi au tenzira makuta nenda mbeno ngauri atufasire biko takiribu nimero hore ko 58 358 narungule butinje nyiri fulani wa harave kuna sio kasa kama mtu utakombe mtu nyana alunya butino nyiri rave wa harave ubianga se harave bo wasinja tukakana ya oko shonyolo tutano shonyolo shavar kanyerera munesi tuvlanga ni kawaida tuvlanga si kawaida savre tu si tukasha holana bando na lolo lolo natulerera tu lakini bolo rano lo mashala bire ni ho katreho ndikera bando bakana hola tubo ese kutsebo no tukobula na ya tubo changalika nichi
1: ndikobara
2: beti
1: kobara beti Onwata, aksante kwa kipindi kuhusu vifo vya Warunga.
2: Mm-hmm.
1: Ni shida ya kukua na waume wengi kwa si, wasichana pia na vijana kuwa na wake wengi.
2: Mm-hmm.
1: Ati na bongo mingi.
2: Mm-hmm.
1: Ati ni hapa ni Cornei. Ni Cornei. Aha. Mm-hmm. Wanolangia. Mm-hmm. Ati na lubanza luliokoba luana na bambesa aliga na vira banje.
2: Mm-hmm.
1: Niba uwaria na basika batano. Uh-huh. Umula niya vyana na musika niya vyana na baluana bani.
2: Bani.
1: Ah. Oko mwiso.
2: Ati na bongo mingi.
1: Mwasha ya mjiyo chitunia mabe himanji.
2: Na wanamuti shoko vandu.
1: Wajwe. Nima udiana retepa mundu. Nama kutahia. Nereo. Unashina bro lechiba ntache mahamba. Tukandisha himba mucho. Bloki sima ya mali ya chore. Noni mbwere. Nani mbwereisha mabloki. Na wasu mwana musiki ya blikwere. Shufuna katibo. Kameme proje. Tukuro chikana na ya.
2: Esho mutanga.
1: Esho mutanga. Na patana.
2: Mwote shobeme.
1: Ka kontribisio kango kameme. Na menda kupatia kako pa.
2: Nimba yabisula. Otaseo moreko.
1: Na yabisula mamobe. Na muka diya kwezi ni hirupati. Nani murabe wetu. Bakene sangre mwanga. Na humulu mesho franga.
2: Kandese mwarunga nevi ya kutu.
1: Ini ayuhu nilaku. Na rukoba kako laba chevetse. Kwasu mwumulia mavi ya hola. Mwurunga mwuri ya brahola. Omu kalikarne kaliambu. Ebiya ebiyo. Mwuri kiriri. Chikari kutu gani yokosho nwala. Nwalu holo.
2: Checho.
1: Andule wakana gana mwurunga lu tsetse. Aba lunga babere huwa banji. Mwuruke uwe kwa nene. Chikatu mitu wabuwa kuchitisa. Ah. Mutere tuwa tiche kumalengi kanya. Niche hiche kareka. Aba lunge vahua. Unamusungobu kalini ya hola. Kutu wabu lumeni ya hola. Inyumu ya hola umurunga. Ismuri gana utuwa utuwa uwa nyueli ya loga uwa. Yeah. Suka watu kwa mfano. Asho nwala shama
2: sara. Asho nwala shama. Asho nyolo shama kanyarase. Abu si siyali ya yube.
1: Kunde bisa nga lisiri ye. Tutu umarezo sosio. Abarunga ba mahuwa. Nero ito andotu kabu iroko mbu iroko. Ano tukotu ino eredio. Ikabia hukidika ngiri ya bano. Na chendeche tunichi umira li.

0: wirava kulubochi nyonge minyeto sana muri ubuhani bukuluba minyeto muwe butemba conseil de la jeunesse nyuna bo Frank mwangana kola muti
1: eche kwanza ngita sukana subya okoche mitoka emitoke ikumbe gestion yayo iwana unashie mitoka yi polisi na ye nani kabia habi kwa probeleve mwalibia ya biri ya oko omogaraji si chitri kukutibwa kumbe emitoka yu guvernema ya mabaha kumbe ibia ikabi ya yabia itilizendeke si abianga ya mabia mitoka ere tanga tanga mondeke kundi kitu sediria oko sekirite donge yone mostru kasa we polisi kumbe etsunge emitokeyo yondeke isaidiri na ikole imibiri eye ilairweko noko ngambo eye nani eye sekirite ngawa nichi ipolisi yetu ni FARDC au shabale oneaner donge sitinabali mu nani eye sekirite waikase watasha ikasa emyatsi eye witi kutse ya babandire ngerero mundu etasha erengira bandu etasha kwa umumuyi unashine chinde chonulenga bwa neche umumuyi wetu no obutembo leno twabiru sulama bandu banene abandu banene babiri lumo umu ai ari efita babiri shikale butembo nero kumbe abandu abubushabo nabo kumbe banasunga enamna donge security si biyesele mahano umumuyi mena kwa Nairi abade fuyi yairi nani eusheyo ya mavitasha suba obuholo abandu ibangana tasha suberia numuina unatasha humula kundre abandu wametendibia abandu wametendibia area ibabia ukeshika lumumui siba uta na chariria ububandibu kakanya kundre siba uta echariria siba uta kutse herepanga ubupanjina wabia mbuwa unashu wabia wahalia abandu wabia wabirilueno ibabria ikalamo mo ituri mwei banemuremerwaryo mumangulio ebabirikaleyo naho eadefu ya mareka emyatsi ya britsanda no mwina sula mwabana
0: wasinja origine muyisa trukasoma enzakano ya bahurikiriri achitukasima konene okomadefandere mitoke ya birhiko mwe butrempo achi naho mitoke no ngampe batsunge emitoke no ndekendeke chibusana kunene mitoki yushino ichine mihaka ya ba polisi omumuyi o webutrembo no naye inakabuatia achikonene masasi abasuda obanashinga masasi ngakawuri bawahaye okumana nko abantu babakahola banji ngambe abakulu bamenye masasi ngakibya kawuribwa ati omubikalani uko muna nko abandu wabarita seka kutibutsibu abushi ibana utesho mbundu abarasi na bikalani nono nae nakandikachi kunu butabari buku wetu abandu wanemuhola naho wabarita luko kukasi eritu nga abandu achikone ni bangana demisione iba luko chitumbi achi akatu handikira kasi virehi ilua evo heyi nono nae matu handikira chikwene mwasinjo kuchihendi chingambe abakulu wa watikai kwenene eri tasha libia iteni ya bada si nga ikibia iti ne abazalendo sana abu shawiri wa kampala mateni uchita chitia chikwenene ni ngobi kinono ilua luutu wasinja naho tukabwe chihendi chikuwe tu jakso takawe cha wichu musu
2: bo tukabwe chihendi tukabwe atutu wa sinjo kubahu likiribu shiaba na mtu kwama na namu wa kasi virehi oyone mshifu desilile owe chiku wangwa na tukabwe kira populasyo na inaute pare ya nganako ole sutie neribi iba nganabia vigila iba vya baka denuse ama kau shikunde muna wire na abantu bakapokira baeni ndambi nero kumbuka pokira mueni uwayo wa chef wa mabelangiro mundu uyu alisisibwe kucho kokaduku tinono omulu anori anabere musunga kelke pare mwakola chindu fulani echo changana wa teacher na tukabrekira bakulu bakole kashi yabo eritunge populasio na bendo byabo
0: origine muisa
1: echo nge brekira abantu boshi yeri fa e securite eri participative abandu boshi ba participe oko sécurité ni kwa kanageta sha sabana na balwana barekere byanga bamatasha kwa mirira abandu bembe mitoka abandu ba Ebola ri hisha esho lupitali neri tashabia bakalusha abantu bo mu masak mortier echo si chiwene nacho chikabye chamabi kwikoko insecurite yabantu
0: wasinja origine muisa oye kosa la jeunesse mu nyu butrembo wasinja na kasareka kangisi jackson vice president du nouvelle cité civile mu nyu butrembo mu kasoko chindi ichi chiruko butu koko chinembe cho moto butrembo ne bini njendi dani mwusika kule tukasima iyo die merci cho maul tulaba muzira ishibuma wasinja bahurikirine bushimura tukwama tusungane umwe ndo bihindi nuko indiyenga buhol
1: wasinja.

Wasinja, wasinja kandeva ulkiriri, metalike shangwe oyo munganga wakaluru kolupitali olwa morenga kande nama vihikomoche nemba. Eche kwanza ambu bakari techipimo okolupitali. Nerio omungangina tokeribia inamali vya makuni awaka kukendera ya nibu ambu sahe yu ewa mavio kuchi okolupitali. Tukaba shima kandi tunashingo komore vanji. Inyo mutrebole rechine mbachino, inyo mutrebole reprograme eyu lupitali olwa Dr. Moringa. Kandi tuwa mabihika, tunashingo komo kabi mune mutuka momo Beni, omo Mambasa mweyo, omo Chondo, Abe Butembo, itunashingo ko murevanji, inyo mwabiriowa, Moringa na Nyoko Radio, kande yono na mabihika. Tuti wasinja okunyobo usi, inyo mukabi munamu kwa mererabi umerera vima ebyo tukabi tunamu babu rako hanu kushu radio abande tutumuheri uko makadamia abande tutumuheri uko mbutu mbalimbali wasinja okunyobu si inyo mabre sahe kukosho mbutu kandi tunashingo kwa munamu hera ebyali ebyo mutunga ebyo ndeke abande vane mutunga abande vane mutungo kushu soshonjut abande babere ya tungo kushu usamachi nenyu tutimuashinja nabande babiri ya sukulupitali bakashendo koshodawa esha makuni wabo nabo babere lama okulupitali olwa Dr. Moringa ni munganga Dr. Moringa kandi ni lupitali kutuko nabara bando botutia kunde esa tukabyo ku radio nibwambo echine necha mu byutu likabye rina Moringa Neryo mukabula Moringa abande kwanza tukashima mwabaretra menyoho Moringa yuwenewene hakabaneka olupitali olwa Dr. Moringa na mukeshebuka tu ku radio kwebero benene lolupitali olukabaneka omusandreville eye Butembo okumwiso eye gudro eye rikinshasa ner ukabyanga okima yenzere ikasokere mutir tulio modeze parcel okunanda chikwa hutu wa mabulia namo bangabi abalabi namo bangabi abataximem abania ho utukulupitali olwa Moringa antuka owa Moringa ni lupitali tukabe tunehalia okubulindambi kandi biro byoshi hopitale Moringa lie visionnaire de santé globale basi tu tukabura abando bo mwashinja kunde abanene esaba katukwa mu radio basi bakabulanga yene kwenene bakabulanga bikendi byabet abanjabu mwinywe babirika halya babiriireberya emyatsi ngayene mu basula yet kutse emyatsi ngayene mu byait tutumwashinja kwanza okunywe boshi inywe mwabereheroko ko okomoli embutwe ayuma ya moli mwabereka kuyoko halya embutwe yo kabisa mu basule nayo bolobol kande tutimwashinja kunde embere tuyo mundu ye mbuto tukatsukere eri kukangania nga oketsungana na yout kutsinga ikahera wayit na kwabo ushi nyobo ushi mwabye mulere okombo tweno embutu ya muli yichinyo kulupitali olwa Dr. Moringa na moya ngabya makadami kanehalia abakaronda yakaba akabrelas na moya ngaronda ya ayo angana tsuko mopipinyer ayo si nehalia ebendo bendo antuko mabiko kulupitali olwa Dr. Moringa ebyo tukanu ku radio utinjenga saracheno ABC vene halia Dr. Moringa kutulupitali olwa Dr. Moringa ngoko tunamutangaza ABC totele no tunio mo 4 mois eye promotion e 4 mois no muya natsuka echero Dr. Moringa anabya wutu bwene bunene obwele chengula e pharmacy nene e kabya mo byalia na shombu tumbali mbali twanama bweringa 3 semaines e chinabuiwe chitino ngoko tunyo mo promotion eyo kulupitali abangarundi eshombo tunibwa eshobeyi shabere byanga twamatwa kushoko hake akanusa nako kabiru byanga kama chimoko beyi ne shodawa mbalimbali ngoko tutukana sitondolo ku radio ko hano andukale no inge ndibura bando netino tulwe ndi profite okobero beno beno abya ulairi ko chetabu wanabikwa chuu kuredi wakabwa mchitabu cha Moringa cheremwe bindu fulani uwa biliwa kucho neryo erikutari ya omori ya bianga ya mabi ya reke neribu aleno wa mabi hikayo okolo kelo uolo eba ne mwende kuhacho nga waza wa mahambe adres eyo lupitali ndambi ni ndambi chero ne chero antuka situlebu lahalia
Dr. Murenga iwe na wene hali hakana seba wa mabika hali ya utunibukuni fulani ya kabia vikupi mangoko tunalie tukolu embo wa mabio umoveri ya kaloma na riu waluwa yikasa kwanza iwe tibite lupiteli kutu watebe teri ya banga anga na riu ukulupiteli ulwa Dr. Murenga ukawabi hikeria eche kwanza tuka kulabayo mchipimo kutu eche kwanza tukalete chipimo na riu chipimo echo Echo tuwete kuhalia ni chipimo echikalu chakanja ama kunia usi wali omomoveri. Kuchichakanja omovere wawu nga anemu basulati ukumakoni. Kuchi obukunibu wawu nga buso sirebote omomoveri. Neri utuwabi nami nyobukunibu wawu. Neribu waho nibu wambu etuwa kutengere shodawa. Esahamba ngenenu obukunibu wawu. Neri ukala ngera omochirochi umatu wabinywe dawa. Kundi dawa hiyo iya maenda nanu obukunibu wawu. Omovere wawu akano vya kushanjema na wana tukeribu na viri tukere watera na omovere wabe satu honga tukirie dawa na ilu tukasima oku inyuevo usi inyo monemu patere dawa okulupiteli olwa doktere Murenga kutu hoa Murenga abanduwa nene baka tukwa mahale tukaba sima kundi tu ekofiansi muka munesi ngoko mamavi ikeno emu nditu ya halia abo mukasuo mweri abanemu hikeyi abanemu luromo beni banemu hikeyi abanemu luromo cheromba abande banemu luromo lubero mwaha antuka banemu tu yehobu tembo ambasi kwa Murenga kwa Murenga kwa Murenga tuteri yihichaho kwanza neri utukana bura bantu tino na wa mabi unie yo orehale na butembo ali utu wabiritu wabirobenene kwa Murenga kwa Murenga nibombu kwa Murenga tutukanza tutengumbe E address isi wanabere rawayo kundetu wa mabi hiko habu tembo okuna mwiso ye gudro eriki nishasa. Oko mwiso tu. Aba ngaluro mobeni ito tukalutuwa babara tu oko mwanzo. Nibwa mbu ni mwiso oko bandoba kaluro koluhando lwe nzia panda, oluhando lwe matanda, olwe ruenda. Nerebo kundibakabia ngabaka chimiro mvile. Nerebabi chimiro mvile. Ebo tukababara tu oko mwiso owe gudro. Eye eriki nishasa. Eriki nishasa. Ye guduro eyere mwa mawa mukatikati na okumwiso kwaho okuguduro eriki nishasa deuxième parcelle okasokerali kilalweche kizeki kutsuka takibyanga okasoba o mutir donc deuxième parcelle tu hoa Murenga iwa mabihika esha moto sikabishinia ho hihia abantuka abantu bakasaba halia bakusulaho banene na ero tukana burabandu tutino tu Ewa luwa ye kasa wamabi unaha kuhi. Ewa sembereshe wakati. Neri wamabi ya sembereshe wakati. Ewa ne mwendiluwa yoluba. Kundi abandoba kaba abibi ya banene. Omundua kalia. Wamabi trebuli ya bandu. Aba brita hiko hoa Murenga. Abandoba kasi wakulupitali. Sema mbabanga ngabane mkola volo volo. Ale we. Abandua rebi ya banene. Ukale ndoria. Kundu unalia mwa yao. Babe mubuga. Babe mubula bako. Neri mwana mwa batasha barati. Ewa kutukako. Nero tukabura abandu tutenu inyomuli hakuhi. Tukatsu koko samoya na nusu. Seter trant. Aho kabisa. Aba kapi misaya. Ituwe tukanana aba kapi misaya. Na aba kasha nda shodawa. Tuwe tukereba yako shodawa. Na aba kasha labo mobiuma ebye masaj. Kundahalia tuwetra ukobi mambali mbali ngoko tukana babura. Kundi kurei kabi ene hukubu lindambi. Na abo ritu koko samoya na nusu. Aho vile munga ngena mabee pango kuna fwesi yewe. Nerukala ngeroko samoya na nusu antuka naboko nabakala abo mobyoma eba mabitu karela boko byoma itu tukanabura abantu tutino antuka olupitali olwa Dr. Murenga weberi luo wokobe okobero weberi tu wokobero Murenga Murenga Murenga wa Murenga neru tukanabura abantu tutino echindu cho utashi tu ukabuka chirenge kaniako se wangalu Wa minyere ranga chirechete, chikanza chitengumbe, iyinayo iwa hikayo tu. Antuka ulupitali ulwa Murenga. Ba utukashimo Mungu, halina bandu aba witi emite meiri watiicha. Kande, abandua inyomure hale, esa tukabu watu tia, nero mkawa za mtukarenga kundi tuye radio. Tuye radio ikabuwe Murenga ya vyo, ba wabi ya hikaya vya bende, yeah. Antuka Murenga, anemu watika ya bandova nene sana okumakuni wabu. Kwanza. Echindo chutu kasi miraku ne baburango ko amakunia kalama. Abandoba nene
nibo amboke yu bakaba babelwala bakawaza batembeno sibende shalama okumakuni wabo abantu bane mulama ibikubabe na mulama ishwe muroide sena mulama e prostata yene mulama abantu abakure megongo na shombende sena mulama abantu ababerulale romo mutwe na mwanga bya AVC abakabira waba na mulama abantu ababiri ku estoma embende ikaluma kutse ya moyo ngabya weti endaya wika kwendera ya abantu bane mulama abantu na mwanga bya michi e michi yabare kukata ni bwambo ukalangarana bisondo bebenga bikabimba bimba abantu bane mulama tukashima oho wa muringa na umbeno wa sherundi ya chero uti muringo uyu na vrita muwokobero na ingateli rundi ya katambi ngatele yayu na ruama bihikeru kalabaro inje antukanga nabo wiro ku radio echini mbachinu kutse echindi chinuku okochina basende bole racho na ina masala na sa nga soko promosho bas esho franga sisere ali wetu omoluke luke mbeno nene mwende shabuga efakitiri yayi na ryutu aho bakaba namukwamana na ubolo bolo bolo neryo munabwire tunauti akandu ako tunemwandika nira yako akanduaka uhambe kondeke akanduaka kane mwandiku weticha konde tukabe tunamubara bandu tutino nibwa mbutu amakuni abri turundia amakuni abri rundia mebere yetu yokutsebotsebo neryo wa matende bishu wa shirika kirio kumakoni basi tu kalangira amakoni ini ya mabe atakio mobere wao nari ya kuteka haimerera ya kubwa mwechi ya kubwa mwakagala nari umunawire tunai mwende wa kaniria omundu nga wangatsu nga nano mobere wao uwa wote nibu ambuto tukita mwekanuni za afya omundu na mwote wangabi shule walwala kundesa tukwela ba yabehendia bia ebya makoni abandoba kawa za batikalenga tu tukabele teraba lwere abo inje sini lwere erwe bio bo sinanga kwa mabio eye ukawa bio wakando neryo ukana kate kwa mobwenge nerika na kuwe ticha omundu shale menya ebero bio munja cha akandwa ko unashi ko ukana kulesa ya nerika na kuwe ticha isu washa bika butembeno kunde shi ulwere neru ebehende bya bakoni oko oko radio anduka se se utolerere kwa maku byo iye nibwo eriyo wane bure eriyo washiri luhaya wo wa makwa me radio ya uyaho tek radio ya hutu ale ho rikalerane bure ikana bya 30 minute kutse 10 minute enali labo ku radio omundo shale menya akire ka 30 minute yako kane mwendesha muaticha omuchitabu eche chinganga kutse echitabu echo twabere handeka itunga banganga abo kulupitali lwa muringa echitabu echirimu wa makoni echitabu echirimu wa makoni nango ko ngatembera makoni ayo echitabu echi anduka twabere trekacho wazarani okobule mundu kande tukatangaza racho tutino ombuli mundu wosi echitabu echi chemutrolere kutse atrolere inabye nacho kuno mundu shale menya ukana tayo kulupitali kumbe iwe berita bibyanga wa mayiwe tichuwe ne wene euchine no momaka okomakoni wao omutwe akanaluma neru na uti akandu akuna sho mamutwe ambo mundu akima yakano na kano neru tu omutwe akanalama neru utashaka kaformile kosikosi kana burabandu tutu tre omokwenene edawe tu ikalire wamayo kulupitali isho wazo tukalenga ni lupitali lwa tata wa ukutselwa muyomba wenyu utinaro bane mwende kwer anduka edawe tu wamabulia na bakakukota yayo omobyombo mbalimbali tu ikali ya makuta woluhunda hunda nero tukabi tunamo burabandu tutino hekabya hendo heke heke ayo tukaonera ale we yanganabya Ike ndibi hama tuwe ticha okobu yengu kutuwa kwebya etuwa mabia ngatuwa usamakuniwo hale hale. Mm-hmm. Echitabu echi mutu wanahandekacho muluswahili. Aba vareso makucho mukende chingule page kenze kunde cherimu wa mapaje manene sana. Mutu wanahandekatuwa mahiko kwa page swasandiwiti. Anduka
page 68 mtu wana hikire ku ne bamune kitabu kinene okobabare bya najo twana bara utino amairo ko 15 dollars tu ekitabu eki ne kye kinganga ekitabu eki kere mu butunge ekitabu eki wa mabya najo anduka nibu ambutuka biwa mabera kando akangashye ku eti kya kiru fulani okopaje 15 eyo mu kitabu eki mtu wana handika ho tuteno omundu angana ikakiriate kuti omundu angana iwati kayate okumakoni. Ekitabu echi okoba wite kucho tukanza tutengumbe ishi mwasha bya mukabe kacho kandese wangasoma kucho wamabiba na katambi tu akatambi wa masaba maparcel kuti omumubiri wa umuhalia akana bya katambi abakiliba byanga mama kaku hake ne uatimye kitabu watabi unamusome anduka chikabya echinemu ati chetu hii kitabu ya sante hii kitabu yenye tuko na batangazia kuhusu magonjwa na namna ya kutunza ile magonjwa anduka kiko tuzuru disponible page 15 kanuni za afya tukaonesha watu kama ukaangalia mwanadamu ngoko tukaishi ngoko tunetu inje nao mawazo ya watu ba mingi sana wanawazaka kama magonjwa wanawazaka kama mtu kukua bila magonjwa karenga riere neneha abantu bakawaza watu karenga omundu amabyo ko mubere owanene hire ba mingi wanawazaka kama inakuwaka nijue huku waboni sante. Bengine mafikiri yabo inabambiaka kama mwili kukua munene munene au mtu kubadilisha ngozi ya afya. Nari watendera. Ebre nga bikunyo kunyo mga mama.